0: 사회 고래로.
1: 테나 코토웨가 이위 에파카루무 마이나 코코하츠로와이나 테네메가 코히가 마테아 아테피테아 타우나키 아테파노 와이파레이다 토토 코미마 파 에케 코이호가 우리오가 틴 카후누 마이 와이 마라마키 코네게 에카웨 테테 페치하마 히테파르마타 카파카 코파니아 케킹아 하 키나키나 Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai wai maramaki pōneke hei kawe I tetei pētihana ki te pārimata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pārimata hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
2: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tāua āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga ko pākino nei kia tātou.
1: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD I tetei hapa I pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e 8,000 koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana I te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tetei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa I te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
3: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i a rohi I Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto I tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti I Aotearoa e whāngai anō ngā hāpori me ngā tangata.
1: I tērā wiki I puta ngā hua I te aro takenga I kōkirihia I te krauna, e pāna ki ngā take waipara I hue te taka rā moa point I te whanganui a tara. I waipuketia te whare maimoa I ngā parawai o pōneke I te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai I puta tika ki te moana. E ai ki te ripoata nā ngā upoko te whare rā tau ko te kaunihira te he. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwahi ki ngā whakahaere ngā whakatika I te take nei. E whaakinei

0: 사회 고래로.
1: 에어쿠런가 뒤로 흐리노 이때 못을 때나 국들 가도 안을 마야 노기가 따이 피토피토 아와테아 이때네 털마다 어때하오라 화연오라 TVA 파야케네 아나 가이테레레 토뉴가 고래로 이루가 파이파포리에 파나 기타가우 하우아테아리키 누이아 쿠이닝아 와이호노 이때포 흐리노 와케 기가 고래로 어때와 못했다이 푸테아 호 하이리아나 이때링아 어때 미니타 파카파나케 로헤 오셰인 존스 기타파파 이와이 토후아 이때티리티오 Waitangi. Mengaha kinikine whaiake nei, kia mautonu mai. Urirawa ke ki te koro nei hana tuarua a te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō i te rā wiki. Kaore e tahi e whakai ana ki tāna kauhau i ki ake rā ia mea rā ke tātou i te pō haratanga. Ko Annette Sykes tētahi e tuhi kōrero ana me te pātai me pēhea ke hoki e puta i te pō haratanga. Mena kei roto rawa i te rua o te pō haratanga e tahi o tātou e noho ana. Ko tētahi i reire e whakarongo ana ki te kauhau a te kuini. Ko Tama Pōtaka, minita whakawhana ke Māori kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
2: E hara māku e whakahe, whakakaonga kōrero a te ariki nui e hoa. Me te mea uri o te raupatu, toa te rauora, kei reiro hoki e ti a kaupapa whakaohooho i te wairua, whakamatara hoki i te whakaaro. Me te mea nei, i rongo kōrero au i te wairua a tana mihi ki a tarangi māhu tō tātou ariki. Me e rā o ngā mahi hāpai ngā kōrero tapua tupuna mātua me te mana tupuna. I rato i te wai e tere nei, ko te awa o Taikuhu. Nā reira, ana kōrero mo te neherā, mo te nāenei, mo te namata, e tautoko ana i te mea kataia e nā mea katoa i rato i ona kōrero me te whakatuitu hoki, te tumanako me te whakapono, i rato i tēnā i tēnā.
1: Nō reira, kua mutu te koro nei hana tuarua, te ariki nui, a kuini ngā wai hono i te pō, mo tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaro aki ai ia fū a huarere kē tērā, i tēnei tau i te koro nei hana a te kuini.
3: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o ti rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tikana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kei kona i tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Treaty o Waitangi, me te Māori.
1: E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i wai tohua e te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me ana whakamārama mo te nei pūtea.
4: 8 miliona tāra ko otia mātou te āmine kia whakangāua ki konei mō ngā mahi kāmaka kei tēnei papa whakahirehira. Āpiti atu, tāpiri atu i te 3 miriona tāra mai a Foundation North. Hei muru i ngā nama, kia rangatira ai te tū o tēnei wāhi. Kia mōhio ai te motu, kāhore he wāhi, hei rite i konei tā te mea. Koea nei te papa i haina tia matātingi ai te Treaty o Waitangi.
1: E pauri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chakitai ao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i warātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tōrangapū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
5: E hia tau, ko tau ngā tiriti kreme o te arawa, me ngā ahuatanga ki te roto. En ko te nui ngā moni ka haere ki te kaunihera arohe, me te kaunihera o Rotorua. Te nui o ngā pūtea mo te ātatiaki i ngā roto o Rotorua o te arawa. Nō reira, kei te aroha atu au ki a Tault, i tēnei waka kōrero atu au ki ngā kaiwhakahaere o Tault i roto i ngā wiki, i roto i ngā rā. Me te meana hoki ko tāku e meana kia Minister Hoggard tukuna te otinga o ngā pūtea.
1: A koa kene e tiwi ko ngā haa kene kina. Kua whakatakoto hia te tono, ara kei te hia hia a waka ama Aotearoa, kia tuano te whakataetae IVF Va'a World Sprints ki Karāpiro, ara hei te tau 2030. Hei tā te kai hautū i a waka ama Aotearoa a Amelia Mita Marshall, kei te mōhio Aotearoa me pēhea te whakahaere hui nui, a kāri ko atu i a Karāpiro hei wāhi mo te whakataetae. No te tau 2006 i tū whakamutunga mai ai te whakataetae World Sprints ki konei, engari mai rā no i taua wāra nā te nui o te utu kia haere ki tā wāhi whakataetae ai kua huataka whakamurike ngā kaihoe o konei i te ao. Hoi no re tiwi,